0: ayire no mienu no epe so mbe di na chi ne na aba na ma me na ka kire won se mimi ye ho ho na betena ha me sa ku mi kru me ma na mo ware won
1: kure ariye ti si be kwa koto se e beto di amaye ho aye nyunyunyunu wai oh mi
0: bi antiase omu nyina ewu ize mu di machi amoko eden muye mensenu mabo abrewa nyaade a me metimi kura anyinsen awo makura mama mienu amamo se mu ware omu nampu ize se me nya furu kura anyinsen a di metimi atenase atwen se nkura nketu obi nyini ma omo aware wo anase mpo se nkura ni nyini a nkura nso betimi aware mo bra mo nso mo abo mrewa eti the best thing ne se mo nsa nkom kurum mo nkom obusuem mo ye mo abofo me edie me ye yudeni na betena mu ti mo nko mo kwa a ebia na mo ye ma ye no mo nwo ma we ma afufuru bi humu na wafa mo o kan ya komo wo mu di nyina na enisu eti opa no de tiase se ni anase aka ne nokre ndi on de san nechi

0: anan hu Boaz dini wo ho hu Obed wo hu David dia si David ba sana ni Yuda for ne de free Jesus David di ba hu me mobo nyesa ni freni no okopa ya de sana nyesa no kokan David di ba hu me mobo eti four components ma owen eye owen no jidi ni bia hye no so praying instead of panicking ti jidi ni
1: my lord who be God he will accomplish it
0: eso nya kokudro ye mfo hu timidity mfo ni awurade achi tu di awurade achi a wo ma problem kituo bi mo hu mo wa kumantu dabi nchinem na no yesu ade me ka kero sen so hwe e ye part of Christian life ti awurade no o ma kwan se en so hwe o ma bonsan kwan se kosojo obu hwe test him o so no hwe but Job se awurade ni munyam so hwe ni nyina chi Job twene uyi nyankopan ye nso hwebrim wantumi ka ani nyankopan ni so okope muaye otwen na mani hunum na kosi se dakro ewurade ba Job nchen no nini bidin komo no bibisa no over 70 questions akese Job antim anyi ba akokora no uwie no ma na yarsa no sani mfio habi anan che no me na man kwa ma 140 years partner si bio bobra mani pa hu so di machi ami hu ani mas ti Job akru tutu no kru no nyina yira da kro fi Job a chasse e fefe o wo manson na ni mama no no wo ba kwa fere ni ji mama oba e se ne ho efe pa wiase no ti nyakopon eyi nipa yi na ode wofa ni school o kire wade o tetew Christianity na institution o ya mie chiri die no ube di na chi a ube sua die wo ma meye ni awa wo pe you come to learn ube sua die urade mu ti na ofra Abraham no wa ma Abraham antena ba bia na otene ti fi ho no ba bia na otene nanka obedi ade wo ho ne busiem ho no obedi ade sanse no e ba pani but urade si firi ho na kubo bia mekyere ti Abraham firi wa na oko no nimba bia oko but otwe urade he waited on the Lord utu kwan hu nimba bia oko na oko utibri kumbai enye kura na wo namfo nwe adofo kase omo ho yesi firi akọ we bia wo kọnu su ni mho anso Abraham ede ni titu awurade so ekọ sa akwan no we bi ukodru ye no wanfa sitra ahogno so be na komasi de se kena asasu de tutena utunu akotena kakra utunu akotena kakra utunu akotena kakra bibi de kroko mizrim komunti na oti mizrim hinenka sa kwawi ofa die bum ni ope na ofa ono na aja de panyina ase no nti ade afi bia ne dia tu nim so okuyo okokase ni yire ne ba ba fefe odi na chi ya won ya na ekunu afa ni yire no ti one ba tutu soa se binye timu adidi mu nti wo de ekọ ibiso a meka se minu ya ba no dia frem bra wate tonku du ampa na mane boko ei ngogwo bi a ba ha akwo bi akwa tantami na ba bi odi na chi ibisa na se ninu ya ba kama mu nkofa no mreme onde ya ni op efe nko an op adepa o de force efa ti odin Sara abani denim

0: enti oti se enyum bi se ebo ano wahu se doctor mre na asun doctor ufia yen se mre no wahu sa se he ye koye ni mna yene doctor kobo nko mwa ankasa
1: One zero zero point zero.

Debi ya meka se Ghana preachers, ye preachers ni ye ba, mi yonu. Sika hon preaching, ene ya mama hon preaching, asa. Unya di babu se mani ga ipe ome preaching ya de pe top yobi di ka preaching ya mama. Minka se jama ye. Baba se ni pe su neti ni mouni se wanze sa. Apa nka nyaw na beka jobi so mo jama na mo jama yo. Je ni power dwen sakra woni mo. Ba bo so so nka mushi ase jama mo na fi dia de mo ma mo di mpo mu.

bi mu wo ha na mani agye se e ka men ko a nyamya bodie fe na oba Ghana me fi akra

0: kanjo o se nsu moja
1: loja
0: ni pedia
1: ni pedia
0: emi
1: ni ma
0: eyi ni pa
1: wana wa sulu ma eni ni pa an sa ni pedia no so

sun bi ni wonin da biyarada aka ta suwa da monin yana biyan hun ni bitmi ayya juma.

Savu pa akoko memre akoko dende na akoko ta anase akoko ne namunu nya e na uhia mepacho malizi kusto a o center market one.

0: and bath is no offer and I don't want a single room. A toilet and bath any more na ope ma ya de two jam.
1: 0241 0241 6868 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168 6168
0: yada waso hinanse pa enanso odi ache mi na wonso odi ache opa amen pa
2: amen
0: yada waso hinanse pa se nemso ayen pe na odi na babisi ha sunjie mi yache ya tiefu nyina wona wo fre yemfi ati ti na binche na yeko na yepon asoro no yekoko sa remnant for union remnant for japa se no akwase ni na ye nika yi pa ye che omo munkoso enye adwuma na adwuma na omo ye na munkoso na omo nyire omo hu ye nu anu etese wetin na kwa onso yire ho pa oni wa bedwafo nu unu anu munyire mu ho ye be kofi ti munyire mu ho pa ame pa
2: amen
0: na ye be din komo kakra na fi yakọ ye nim na ne ade a ye ba be din hu komo no eye adoye anase oma giving aya adia ehia yie pa he says adia we ya adia nyankopon ani so na nyankopon a obo so na sase na ni jehu yie pa nti wo ho na se utima den na se odi o se wo mo obibia ampa odi e koso koso sa na nyankopon a owo so no so omuawo yenko e sign na bible no esikan yenko proverbs chapter 11:25 Proverbs, I am a bush and tea duba, conchemu adunu enum, and have a tea dun crunchemu adunun song. Young share tuba 11:25, Proverbs 11:25.
2: Was it? In Sida cra, better is that, dear.
0: In Sida, wa o cra, I ain't Sida, oh, Yangupon in Sida, Yangupon in Sida, Yangupon in Sida. Was it any pa? Wa o. What is idea or cra abedin?
2: A bed or sladdy,
0: a winyan cupum. Amen, pa.
2: Amen.
0: Young
2: Nadia, Oma, a bimini, and subeni.
0: Oma, ubi me, obedin,
2: or subeni.
0: Nadia, oh, and before you want to the yam, I am what to the yam, what to the yam, what to the yam, and I say. You might be no new. That be a. You might come, dear man, for. Ubi, a wisicapa. Ubi, oa, o si sunanka, ni meko ye manopa. Enka no o senka ofa ni pa bi no bo mu ni pa bi no mu nya bia ndi o fi di mu bi mo na so be na waye be na agbofu e bi agbo tre adi fosun taria adi mpaboa adi nmiame na mo si 8 na mo di abra africa pa bi common si tokwa si anwo kire bi agba na mo di abeche kwa abi fo ntimi nya sa na ema webi abi fo ntimi nya sa na ema webi Mehwe mampanyina ono betna manso a wo betima yesa ade we bi min se wo ye bi nso kaka so a nyankopon be shira epa wa wo be ye ayi mamwa abua fofro ma fofro adidi ame no se wo nso de enkomen ne oda and this over self da bi anya bi ne dia ma onia ne bibi ni wo dia na ne ho chire no no ma me na wa wo sebi sebi wa wo bebrua mu wo mfa chire ho a ankra no bobo bo so a o mo na de da form a o mo enya bibi nie na mo school fees kro mo ntimi ntue ntie nkra no na mfie no fa bi ko to school wate hwe bi school tue bi school fees o ma o bo nwa bia na hwe bi ko ma nkra no ni kra no tom pa bo mo mo nse kra no tom atare mo mo nse se ne a wo ma o ye o mo no ya bo fro de sa na o se o mo bibi bi dia so ba den
2: o nso o se
0: Asisa o 11:25.
2: O se.
0: Aha.
2: Nsira kra abedore srade.
0: Aha.
2: Na dia oma ebinu me no.
0: Wa oma obi me no
2: so be me.
0: O so be me. Amen pa.
2: Amen.
0: Nti sa opeso me a mo obi me na o so me. Ha o se. O nya no so no se na sitie. He ya principle. Nyangupo so ye se ya so me ye se amon. Proverbs chapter 19:17 was it saying?
2: 19:17. No, no, so can you. Do you know my brony, my bro, defend a radi?
0: My brony, bia, or my bobia, my bono, or defend a radi?
2: Nadia, or the man?
0: What, or the man?
2: Obesha, my name.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Into my brony, fro moba na man se o suma si o mobo nti mema ni bibi a ati se odi usika kwa koto bank se tie bia ro kwa kuyi wa de e usika sana nyango mbo no uche unia bia de unso unia bia o mobo na obo anu a o se unso obehu mobo na odi fem urade amen pa
2: amen
0: nti emi anu odi nyango pono ya nokofu o ye ni pa kura mbo no se ye fa obi se onye ejuma oye wi a o da na ebe si a o si wi a untu anika se wan fu o na do be ma na se on na o do wi a untu anika na kan pese nyankopon si me ye madwuma we ye ma me di nyankopon no untu aka
2: a
0: na nipa mpo ye timo odini mpo a ye mpo bo she po du o ye timi ni so kwa mpo na se nyankopon na o no mu ni bo she so enu ya no ye pese ye hu nyankopon ni se nsira pa o ha o pese o ho che na efri o so pese o fu ko ni ma a wa bra bo mu a ba o nse ma fufuro amen pa
2: amen
0: obi wo ho mu church o mu nyina ni so muti ma den ati ma odene abi ya no odene ho de wa ko hwe agu ade so obi sika ni ba ma odie ni odwa ko ma oba so ni oba bua wo de oba bi wo ha nka ni nsamu ye obi tima bua ni nu ye bi ni nu ye bi abanti ye bi wa hwe ni school amen ati ma anya ba bi papa si na nka abanti na ba ye ban mu kese ye wo fio so hwe ni dase men oba me na me fa sika hwe ba ma emi anom sane ma we na Africa sa dwun boni we sane ma boni we na we tim e ma ye nkoso hwe efi na kwa ye wa dwin so ba ye papa obi wo ha ni wo kira chi ni nyina sa na meka no e ye ni nsem wa o mie ni tim a dey ti nyankopon so tim adi anso ma tim adi adi ama wo o ma unia mi anso ma wa me u bie wo sa mani pa anso ma bie wo sa ma ma wo e ye principle e we ni pa bebre ni ti ye kira wo ye bi na ba bo amen pa
2: amen
0: enti emi anom ebe bi duye na maami bia a odae no so dey maami no so dey no ema okoku mizaya ana se yesu kristo na ana jino mizaya ka kire ne se ade atia me ni aba me ba o ntia ba besra o se bibi wa tano papa no sorry na o mo mokoto akoko ngoko bebre na obeku o mo ana odi ye aduane kama nto kuso o ye aduane na o na ko bia ani hu moja na ho basa ana oba be wura ho se mama mame mpa cho mama e wa aduane bi ni no pa na kan ko fa wo kan ko hu moja konfo wa wa ko wi ade ma mo abu abu bo e ma o e prepare wa me me so na wo ba no pam man ko ye anche bia o ye aduane wi ya ama se oba be transia pe ana ba konso baaye ona nso baaye sebi no ye bodanfo na ne ho atete basa na ona nso ba be wura ho oba be wura ho pe na maame no o se ne se mama me pa cho mam bibi ka kra ni wa na kom de me o se ka o bodani free akọ o bodani ti se o ya se o nti na me no abia no me no atwa ni papa pa bi ebe mi be na ho papa bi na wo na wa free akọ na pan no koye anche bia ana trans or trans ma nuna jo ah me say anti wa ma afia onkonkosha ma me bi ana ene ne ba akra ketua etare ni kuko na omo bai na ma me say me nu ya ba me pa cho me be sna ko ba bi ti say ha ne sampa na ade asa kwa na yeso ehu e me nya ka anko mpa cho ma me ba bi na wa na ade chia matoa me kwa nso na o kache nse ene mafu ampre wa nyensa ya a wodi ya kakra bi na wo akwa ketu a wa wo unti me hwe oba me me so na wa bada ka ofu ya ko me twa ho wo papa bi ha mana babe trabe